gbogbo eyan omo Olorun e kigbe ogo ogo ogo fun Messiah oba to po ni ipekun ewa Olorun emi awon woli ada ope ada ola ada ogo pada fun olekan soso yi e wa yi ka otun be se dobale dadi e yi ka sosi mami eyin na gbe osuba fun e kigbe obangiji sadankata gbogbo to ba le so gbogbo eyin te wa lori Facebook kan fun loko kan oba to npe ni ariku yeri oba mi ti o ni itan iran opo si le ile dawo opo si le ile faya o nlo po mu le ro mo ja le kan o le jipo tabi ko yingi o nlo jopo ke bi ko yege baba mi ajiru bi okin o se gan o gbogbo eyan omo Olorun wa ki gbe pe o se gan o Oluwa gbe oga ogo ni fun o Jesu eyan omo Olorun e dide nle e jajo ki hallelujah nla marun ati ogo merin ki gbogbo oje mesan oni lojo kesan ninu osu kefa ojo ta da ti pe a fe gbadura fun awon omo Olorun ati awon meniyan ti won jiko ati awon oluko a fe kigbe si oba mi oba re bo ka to se nkan jajo ki hallelujah nla marun ka fi ogo merin ti somebody jump up and shout five hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun ogo merin oda ogo ogo ogo ogo fun Messiah e so tele mi eni baba titi aye ni mama sin o titi aye ni ma si ma yin o iwo leleda mi iwo la lagbara mi iwo la lati leyin mi iwo lo ni je koju o ti mi oba eniyan ni oba angeli si tun ni e wa dide mo mi en nawo yen soke just yo gbadua meta yi oluwa angeli mi si mi te ba fe gbadua yen o pe oruko Jesu gbogbo en tin be labi ayika won agbo eni emi mimo e angeli oniroyin ayo si mi ko to dale e angeli oniroyin ayo si mi ko su yo to pari e angeli oniroyin ayo si mi ki ose yo to pari tin ba ti ni e gbadua yen wa rin lo waju wa rin lo seyin mo joko aye gbagbo ko ririn lore wa bo ti wule ore o to gbe body e laaro yi oni Tuesday ojo kesan gbogbo eni to fe ki igba o san won e dide nle ni gbogbo bi te ba wa oye gbadua yen pe oruko Jesu emi mimo angeli oniroyin ayo mi nbo lo wa Olorun ji o be mi wo bo se angeli si eni ti won pe ni Maria bo se angeli si Sakaraya bo se angeli si Elizabeth Olorun angeli temi na si mi in the name of Jesus Jesu Oluwa wa nbi to duro si yen mo ti ku nbe ibi tin ba ti pe Jesu Oluwa ni ke duro si e gbadua number 2 emi mo so pe angeli mo guide yan angeli asimo protect amo dabobo ai mo ya won to dabobo on lo lo si inu okinu angeli lo di gbogbo won lenu mu angeli kan na awon na ni won mo so rande eni ti won pe ni Elisha nigba ti omo eni awon ota de oni Oluwa ba mi la loju ninu we second king chapter 6 verse 17 kia to lo nla omo yen loju o kigbe oni awon to wa fun wa won poju awon to wa fun won lo enawo yin e kigbe baba family angel ti omo so mi lowo Olorun nbi te duro si yen na ni e ti gba eleda mi wa pe oruko Jesu lekan family angel ti o mo so emi atawon omo mi loruko Jesu family won lowo e so daduwa be oruko Jesu Olorun emi awon woli mo be oni family angel ti o mo so emi atomo mi emi ati dile mi emi ati ise mi angel ti o mo so wa Olorun family lowo Jesu Oluwa wa eyin omo Olorun e gbadua kan bibi e make sure pe e gbe oju yin yen soke mo ti joko e gbe oju yin soke orun eni baba ni gbogbo bi ti awon omo yen wa nibi ti won ha won mo ati gbogbo awon oluko ti won jigbe ni olu ogbo mo so je ki angeli aso ni angeli to le dabobo won je ki angeli yin o duro ti won ati laani dake e pe oruko Jesu e so daduwa be angeli aso ni angeli adabobo ni oya gba won dabobo won igba ti won ba pada dele loruko Jesu ko gbodo si ipalara
awon omo yin ogbodo didakuda ngba won ba de jesu oluwa wa e se ami e wa ka ese meta si waju adu eleketa niyan o e se pase baba angeli mi lo gbonje mi wa emi mo wasu e fun yin angels they bring food not only food they bring strength won ma mu onje wa won si ma mu agbara wa enowo yen nigba to ba ka ise meta e pin uruko jesu lekan angeli mi lo gbonje mi atawon omo mi wa onje ta je lo sey onje ta je lodun onje ta je losu yi oye gbe wa eyin te ba le sodadu e sodadu abe uruko jesu angeli mi onje ojo mi onje ose yi ati onje ti nbe ninu osu yi onje ti nbe ninu odun yi mo pa lase loruko jesu e lo ba mi gbe wa jesu oluwa wa gbogbo igba to ba ni ki olohun o se nkan angeli ni mo ran emi oluwa ni ka gbadura yen lekan si mama so le ka ise marun e ka si waju wa bi kan wo ka ise la nse laaro yi a si tun fe bere si sise yen eyin ayan fe oni lojo pe emi mo so jade lenu pe oluwa ni ka gbawe 24 hours fun awon omo olohun ti won ji gbe a jo wonu awe 24 hours lo a si pade ni church laaro yi yojo kan le fun awon omo yi ta ba ti le wo be ni ago mewa o di ago mewa ni ojo wednesday ka to ku nbe enikan ni a si ni jeun a ni mu awa na omo ba won feel e iwo to ba se wi pe ogbagbo pe aduwa si ngba gbogbo eyan bi amo ejo iwa ka jo gbaduwa yi awon kan ni sa jade ti an se protest jade ti won ki gbe pe ki won fi awon omo yen le e je wa na lo ki gbe ba olohun eyan la won ki gbe si ijoba won ke si eni to ni ijoba oba to da ijoba olohun to da awon president ati governor on la wa fe ke si won ti ke si ijoba won e ti jade lati ejo yi e ja ke si ijoba won ijoba oba won oba e ja lo ke si mummy so le join so le pa ise re ti loni fun awon omo tin benu gbo lati bi ose meta seyin so le join wa laaro yi ni wema lati wo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen 24 hour mo ranti igba ti mo fe ko wa ek ti wa se bayi jade pe gbogbo eni ti o ba sanwo pe ki won mo je won ko mo mo gbo won aduwa soke nitori mi atawon omo kan mo fi odidi boya bi 5 hour ni mo fi gbaduwa won mo ba mi yi bill yen mo ran ti igba mo fe se wedding ti won so wi pe koni si jade koni si wole election o wa ni ojo wedding mi gangan ah won ni kosi ni si jade lori radio bayi na mo ti gbo koni si digital rira lati ago mefa idaji titi ti o fi di ago mefa irole awon eyan bi mi pe bawo ni mo se fe se eyan merin pere ni mo sawo nu aduwa lo ta jo gbo won aduwa soke a bere ni ago mewa le mo si pari e ni ago marun oh ngba ti wedding ti de tan oba mi ologun ajo bo mo je won oyi emi ti ri mo jala so mo mo ti mo nso gbogbo eyan omo olohun te ba fe join wa loni ka le jo join we ma lati pade be ba ni black and white e wo to ba ti di 10 ni won la gbogbo gan a si gba awon aduwa yan ati so bi o se lo a ke se lesson mercy bayi interdenomination ni gbogbo eyin te ba mo pe Jesu gbadua sibe join wa o ja jogba lagbara eni to laye atorun e wa wo nti o tele leyin aduwa yen nbo le tin gbo mi lati wo rode wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eni kan ni tin ba ni black and white nko wo nto ba ri jo nto ye olorun anything to ba wo inta nilo ni pe ka jo pe jopo ka jo gbe un soke a gbadua fun awon omo yen pe ki olorun ko tu won le a si gbadua fun Nigeria oni bi awon eniyan mi ti an pin oruko mi mo ti won ba le rera won sile ti won si toro fun idariji ese won ti won si gbadua nbi o le mi olorun yo gbo lati orun emi o dari ese won ji won ma si wo ile won san awon eyan mo kire an gbadua edura ta ti gbagbagba e da le e ja gboran iwo wo lo le se pe si po ti lo odidi wakati mewa to ni gbadua fun nkan mi to si je po orilede re Nigeria ni kan lo gbadua fun eye ja tanra wa je pa gbadua a jo pade loni bo ba gbadua je a jo gbe leyin na 24 hours mo mo pe bi wo wa awon kan wa ejo e ja jo se
eyin te ba fe join wa 10 la pade ni wema e ja sari gba adua keta e ta n gba yen mo ro be ti gbe ese o ye gbe ese kan si ko je mefa e wa nowo yen soke eni ba ba mi o onje mi da langeji ko gbonje mi atawon mo mi wa bada shafaka halash eni kan ni se mo gbonje ni ranti bo se gbe onje lo fun eni ti won pe ni Elijah ninu we first king chapter 8 chapter 19 verse 5 to 7 bibeli ni angeli oluwa si ni dide jeun nitori ti ona na ji fun o won lo si dide o si je o si lo le agbara onje yi fun ogoji osan ati ogoji oru titi dola langeli ba yan bo se ri yen angeli amo fun yan lo nje on lo fun agai lo mi ninu we genesis 21 verse 17 to 19 angeli e ki gbe angeli mi ebi npa mi loruko Jesus lo gbonje mi wa kini di ta fi nlo won malaika langeli nje malaika so pe malaika kini tu mo malaika messenger ojise eni te yan ranse bibeli so ninu we hebrew chapter 1 verse 14 o ni their ministering spirit won mo sise fun awon ajogun igbala kini

0: afun awuti o se in si fa won eyan bi 3000 ni anointing won lo la lagbaro lohun boya lara won ta ba jo si prayer na la jo si mo ti so pa adua meji ni si meta adua lakoko awon ti ko lo a fe gba 24 hours to ba se ri je ajo dan o oyibo le daku elekeji a fe gba adua fun nigeria yi o di meji eleketa o se se ki gba adua fe yin gan emi gbagbo padua ngba titi do engineer next eje ntun gbo mi je ntun gbo mi boya angeli wa bi o si next
1: oruko mi ni nafi rukayat
0: nafi
1: rukayat
0: nice
1: mo dupe fun olorun ba pe igba to di october wa oko mi pro eyan kan fe ra moto fun oko mi so ngba ti mo wa si bi bayi baba mi se pe nkan ti a ba fe ki olorun se fun wa ko to di next year mo wa gbadura pe ki moto oko mi ko jade igba to di ni october 2 ojo keji jo yen ni osan to oko mi se pe mi niyan pe oga awon to fe ra moto fa won pe o ti ra fa won moto 41 million Volvo ni so to ra won tipa
0: ni Volvo ni
1: Volvo moto tipa
0: truck ni
1: ben ni
0: wewo o ni o
1: so igba to di Wednesday to lo only a lo si bibe ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bibe ko sa kunle sile mo se gbe ororo niyan
0: ti mo se gbe anointing oil
1: so oko mi na lati 22 yen lo na tin lo anointing oil tori won kin gba ki yen ka wa si church tele tele won ma so pe
0: o pe won ra moto fun won wa fi yin le
1: no igba ti ko to di pe won fe ra moto fun won leni e ti so fun o ti promise won ti pe ti pe so bi ki won de bibe ko so pe ke se won mo fe gbe fun elomi ma gbe fun o sa hun igba to wa ti mo se fun won ni anointing oil niyan pelu ta ba tin lo Jesus ti won ma ran mi lomi won e kin fe gbo gbogbo nkan ba yen tele tele so on gan won ma ji mi pe se lo sehun sehun yin ni o lo baba re ni gba gbowo moto o ma fun mi lowo moto won won ji mi ni daji nko ya tete mo lo
0: ori odo baba
1: re ori sodo bibe so won e kin fe gbo tele tele sugbon ni isin yi mo dupe fun olorun oga won yen o so so fun won pe ki won mo gbe moto yen lo 41 million ni won o ra fun won npe ki won mo dawo pada
0: die die
1: o gan lo pe mi pe ki n bo won se testimony re awon ni o send je si mi ni isin yi pe ki ba won se testimony
0: o ye lo ba n se testimony oko yin ti bo npe eni mo fe oko yin sunday na wo e bo se joko se ri be se ki gbe mo dide wa kan lanu wa pe baba ebi baba eni baba mi iwo ni baba mi ni oluran lowo ti mi e je wa won ti le soro nu eyin mejeji baba mi ni o baba mi iwo lo ni keke ina olorun ye oluran lowo ti mi ati baba yen ni e pariwo pe Jesus sanu fun mi baba to wa susi keje mi na ki pe baba sanu mi hallelujah bi mo se ki gbe niyan so ase baba kan wo mi bi mo se wa sin baba yen lo o kan ko letter si mi ni o ni mo ti fun yin 100,000 ke lo fi ki yawo yin o fi ba yin sebe emi ni n ba wi in mo pe won wo mi won ni mo nwo yin nisin won kan send e mo kan use text message mo ni baba inu service mo wa o mo ni su we yi na da iwo na ma send e so o kan se npe le send e tan in le in so wa send 100 ki won bi ba n se be o be tin je tan nisin ni in le 100 se bi mo se ri owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi kilo eje n tanche eyin 100 nbe nbi kilo to su ala ti o dun lori phone o di ase nice bi won se gbe si mi e ti pari oro yen mo si gbo leti mi eyin 100 kan mu 1000 pe baba je n gba lati ko to dale to ba ni gbagbo and to ba mo ko ni send testimony si mi mo wule se ka ra dada mewa ta bo re to mo da ko si mo lo ẹyin ti e ba gbagbo mo gbo 100 nbi mo ti mọ wa su lo ni ojo yen ni baba yen ti send 100 lori pepe mo wa to ni ki won fi 100 ba mi se be but in le fi 100,000 se be o eni kan ni a se bi you are a big man are you not a big man too ki n sabi ko 100 ki fi se be iwo obe wo won fe je so didi malu won fe ba npa ni no eyin ayan fe e je mgbo wo mo birin tan and lo church and eyin 100 yen te ba to opportunity e tun pade mi lori Facebook e mu anointing yin e wa ba mi mu igi sana kan lowo si eni kan ni igi sana ati igi sana yen bo inu anointing oil laaro yi ni o laaro yi lori Facebook TikTok ati YouTube kin to bo sinu adua 6:30 laaro and titi was 7:30 ni mi nepo mi na shahala e je sister yo pari oro mo na wo si ba ngbe ka yen wa ngbe lo truck yen si yeah bombo mo na wo si fun oko yin ko ni jam lo we lasiko to ba ti bere si fi sise e ni mo ibi mo o da she yes
1: igba ti yun agbede ni ojo Thursday so igba to jojo Saturday o mi 7-7 yen ati holy communion mo wa da si fun ra won wa ni o ni ma kokko fi fo moto yen nu o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo Monday yi ni moto yen sese wa bere ise
0: o ti bere ise la ni jeta
1: ben
0: yo mo mu wa o
1: ami Jesus
0: eyin go change the son ra wa
1: ami
0: nice eyin omo Olorun o to ku but e je mo lo nbi ta badi e ja lo church 10 la pade awon eniyan 100 yen da gbogbo eyin te ni da mewa tore esan but ka 100 yan mo irubo 1000 ko le da opa account number church mo fe fun yi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank ni bank comfort life mission international ni o gbe jade and biyan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international ni eno gbe jade first bank wa niyan kan ti e try eyin te seri kan try ore olohun je ngba lati ko to dale emi olohun lo ni ki so be and gbogbo eyin omo olohun ti won bi loni de wa kunle ki n to so ese bibeni ta fe ka te ba nbo black and white to ba ni black and white won to ba ni 24 hour biri la fi se fun 24 hour ni jeun mo je mo laaro yi mo mi e join wa ka won ti baba mi ologo ajobo se enikan ni bible wo la fe ka ke to gbadura fa won to n se birthday atoni wedding anniversary iwe Psalm 125 e ja akade 130 Psalm 125 ose la pari Psalm 125 titi was Psalm 130 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle mo nowo mi soke aye to da ju laye oni ki Olorun ko je egbe lati se lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki idunu ko mo subu lu ayo e o serere dupe po tun re mi o dupe o mo kan fi gbogbo e je cake elomi omo so nje ka ka ki oni ran ti eleda re wi nkan se ka tun fowo re polowo se Olorun ayo ni eyin na da si pelu account number yen gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.
2: From the end of the earth, I will cry to you when my heart is overwhelmed. Lead me to that rock, to the rock that is higher